yakin gening guna naremagan teh. Sami be ieu sareng pandangan ti sampean temut kaula ngagem kamaropian. Kekang urang tingali. Cinanda kumamrat paduki ngalaras.

babatang na asup ka kamar port sa tiat sana dipotong didama papantul jam panah artasnya.